0: Nikin na mo ka.
1: Wala
0: na
1: mo.
0: Nikin sa taytay niya kung ano din siya ka. Ay,
1: kapag mo
0: ko pa. Ay, kapag
1: mo.
0: Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo. Ay, kapag mo